0: kugenda kulaba. Biyagami timami la ayami na amalu salih. Tewali mtu yenna akola mulimu nga mulungi. Nakola mulimu ogwo mulungi. Nakola munaku zine kumi ze tulimu. Okujako ahabu ila Allah. Okujaongo omulimu ogwagalwa nnyo ugenda kuba n'obuganzi. Gugenda kuba n'okwagalwa mu maaso g'Oweekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Gw'okwedde mu nnaku zine kkumi. Abawulira ebigambo ebyo basahaba basiriikirira ne bagattako ne bajjako ne bamugamba nkaalu ya Rasulallah. Wangu mbaka wa Allah wala jahadu fi sabili la. Kachivirenga omuntu agenze mulutabalo musabili la. Naviranga agenze mkubana gala mkubuli ya Allah. Era kozo omulimu ne ikhlasu nunji asinga agenze mkubuli ya Allah. Tabinaddamu nabagamba nti qalu nabagamba nti ye wala lijahadu fi sabili la waddo muddwa takabanye nagenda mukubuli ya Allah. Mbagambye akoze omulimu guno munaku kumi asinga agenze mukubuli ya Allah. Tabinabagamba nti illa rajul musajja oba omukyala kharaja binafsihi wa mali. Nafuruma ye kenyini ne mali ye. Nagina nafira yo narasobola kudda. Nabinagama ntikali oyo. Yaba chize kubali. Na yenge naku zino kumi. Banyi naze baganda bange. Tutwalo mutawana. Tuberenga. Tutunulira. Obukulu wazo. Enaku zino kumi. Nganebe tukola. Tubikunganye. Mumbira yakubira nga tuine subi eliyokusika na Katonda eranga yagendo tuwe mpera mu byetukola naddala ennaku zine kumi. Hadisi yombaka sallallahu alayhi wasallam hadisi eri mu kisaawe kigazi. Nabi agambye nti mamila ayami tewali naku. Mamila ayami la amalu salih. Tewali naku mtu jagenda kola mirimu nga mirungi. Butuga ambe mirimu emirungi. Olaba ange naku zine kumi. Zetewe ne mirimu ekisinga ni wamula mandan. Nejija nejigwa mnaku zine kumi. Butuga ambe mirimu emirungi. Obana biwaga mirimu emirungi. Aba singo bunji. Amaanyi gonna tugateeka nnyo kusiba. Era osiŋŋaana ng'abasinga okubirizibwa bakubirizibwa na kusiba ekitali kibi. So ng'ennaku zine kkumi ozisiiba sizaabwa tteeka. Aa siza farada. Wabula singa omuntu aba asiibye kiba kirungi gy'ali. Ne tuneko mirimu emirungi. Nabi sallallahu alayhi wasallam ennaku zino kumi singa ngawe tuziyingiddemu. Ombaka yagamba sallallahu alayhi wasallam nagamba ahabbul amalu ila Allah. Ahabbul amalu ila Allah. Ombaka yagamba nti emirimu Allah jasinga okwagala. Ahabbul amalu ila Allah. Emirimu Katonda wamwe Allah waffe jasinga okwagala. Gy'oteekeddwa okubeera nga naawe ojagala naddala okusingira ddala mu nnaku zine kkumi. Yagamba nti ahabbul amalu ila Allah al imanu billah. Al imanu billah. Emirimu Allah jasinga okwagala ye muddu yenna okukkiriza Allah tabaraka wa ta'ala. Nobeera ng'omutongodde mbomu bwe, nobeera ng'omukkiriza ky'okulyako, okunywako, okubeerawo okwo, tobeerawo lwa mmundu zikkuuma, tobeerawo na bigendererwa bya njawulo, wabula okubeerawo okwo wakasa nti Katonda wo yakuyinako obuyinza, olidde tolidde, byonna biri mikono gye. Nobeera ng'oyina okukkiririza mu Katonda, obuta okubeera nti gw'okkiririza oyo Allah gw'otegedde, Allah akuyambyeko n'omutegeera, nobeera nga omukkiriza era abeere mukwano gwo, mukwano gwo otyo mulyamu olukwe. Olwaleero ayina omukwano ng'ayina abaana be, ng'abaana be mikwano gye, yeeraliikirira, yeegendereza obutabanyiiza, baagala kabalagala waka batwalira asobole okukuma omukwano ogwo, baagala amata agabatwalira asobole okukuma omukwano ogwo, baagala okulya ateekawo ebyokulya akuma omukwano gw'abaana be. Lwaleero omusajja ayagala mukyala we, yeegendereza omunakuwaza, yeegendereza omunyiiza, tasobola genda ng'atambule naye, n'agenda ng'akwatakwata abakazi ku mabeere kabina, kubanga mukazi we ajja kunyiiga, yeegendereza obutanyiiza mukazi we. Hatta n'essimu bw'abanga alina meseji ezizze, atekamu password oba n'azisangulamu, tayagala kunyiiza mukama we. N'omukyala bw'atyo bw'ategeera nti alina omwami mukwano gwe, yeewala okukola ebinyiiza mukwano gwe, ayagala akuma omukwano ogwo. Naawe bw'obanga okasizza nti Allah omwagala, Allah kyasinga okwagala al imanu billah, yemudye n'okkiriza Allah tabaraka wa ta'ala. N'omuntu ategedde ekyo, Allah n'abeera nga mukwano gwo, weewala okukola ebyo mukwano gwo by'atayagala. Weewala okukola ebyo mukwano gwo byaya, weewala okukola ebyo mukwano gwo by'atayagala. No, ne wettanira okubeera ng'okola ebyo mukwano gwo by'ayagala. Mukwano gwo by'atayagala, Katonda oyo yakulabirira mbyatayagala, tayagala kutambula buti, tayagala kutambula nga bw'oyagala, tambula ng'oyambadde engoye ezibikka embiijo. Mukwano gwo by'atayagala, tugenda birabako nga biwererako ddala. Allah tabaraka wa ta'ala biyagaana n'agamba ebyo mbifudde halaamu omuli obulyaza amaanya. Allah otayagala bulyaza amaanya. Yeyogerako ala n'agamba nti ya ibadi, abanga abaddu bange, inni haramtu dhuluma ala nafsi, mazima nze Katonda wammwe neekingirizaako obulyaza amaanya nze kennyini, wajaatuhu bainakum muharrama, fudde obulyaza amaanya wakati wammwe nga buli halaamu. Yakozesa ennyukuta ya kulayira n'agamba nti mbalayirira, fala tadhalam, temugezaako ne mweryaza amaanya. Allah otayagala bulyaza amaanya. Ahabu al-amalu ila Allah, emirimu Allah gy'asinga okwagala al-imanu billah, ye muntu yenna okkiriza Allah tabaraka wa ta'ala. Nabagamba nti Allah tumukkiriza mu ngeri ssatu. Al imanu birububiyyati, tumukkiriza nga yatutandikawo ye mutonzi waffe, eyatonda nga tayina kwalabidde. Bw'olaba ka fesiko, bw'olaba figayo, naye ate tumanyi biri munda. Allah yakutonda n'akulagako ebyokungulu naye ng'ebyomunda tobimanyi. Yateekateeka ekyenda munda awo, abantu mangi bafuna kulaka ku byenda ebiri munda, n'afuna ekizibu ku kyenda ne bakisala. Gwe Allah akutaddewo ekyenda kyo kiringa nga bwe kyali. Allah gwe twogerako tabaraka wa ta'ala. Al-iman birububiyyati, al-iman biluluhiyyati, okumukkiriza n'obeera nga byonna by'okola obikola ku lulwe, yaani gwesinza. Kye bagambye nti ikhlas, byokola byonna biremu ikhlas obeerenga obikola ku lwa Katonda al iman bil uluhiyati lwaki oweerera obwana bo lwaki obuliisa lwaki obwambaza lwaki okola byokola tojuliza bantu byokola kubanga agenda okusasula waali ekyo labanga atuukirizza wakati mu kutuukiriza mu mbeera ey'obunkenke waliwo agenda okusasula yagamba nti wala saufa yuutiika rabbuka fatarudwa kyoba omanya yenna akola nga ayinayo okusuubirwa olaba omuntu akola ne bamusasula omusaala naye ng'amanyi ayinayo NSSF era akimanyi bulungi nti wanaweza emyaka egy'obukulu ajja kgenda afune ssente ze era ne bwe ziba zigenze agamba nja zisiŋŋaanayo sigamba nti baziteekayo leero enkyogenda oziggyeyo nedda bakulu nabwe kikyobula okola omulimu gwonna akasa nti mulimu okubeera ng'okoze ku lwa Katonda al iman bi asmai wa sifatihi allah tumukkiriza mu bitendo bye ayina amatendo amajjuvu n'amannya amalungi yagamba nti lahu l asmau l husna allah oyo ayina amannya amalungi mugeeyambise nga musaba arrazzaq oyagala bugabirizi mwogereko mu linnya erifaanana bwe rityo al ghaniyu oyagala bugagga mwogereko mu bugagga bwe allah arrahim musaasizi oyagala busaasizi allah mwogereko mu mannya ge allah nagamba nti ennaku zino 10 twalamu omutawaana obeerenga ojaddada obukkiriza bwo ku ebyo allah byakwetaaza obikole obeerenga omukkiriza byaba alagidde bikubeerere byangu n'ebyaba akuziyizza bibeere wala ne gy'oli nagamba nti wahabbula amaalu ila llah nagamba thumma solatu rrahmi allah mirimu gyasinga okwagala gy'oba wekwalako mu nnaku zino 10 yagamba n'oluvannyuma thumma solatu rrahmi n'okuyunga oluganda tekyetaagisa kumala kulya ddaaku teyetaagisa kumala kusiiba oyunga oluganda kalla twala omutawaana oyunge famire oyunge oluganda lwo abaddu mwetuli tuli bangi allah yakuwa ekyengera ky'obusiraamu n'osiramuka naye abantu ba famire yo mwova obalabanga abali aida okubeera mu nsi toyina bwetaavu toyina bantu toyina bwetaavu eri baana bassengaawo eri bataatawo eri baganda bo era ggwe watekawo wagamba nti nze ndi wa mulimbo kale oli wa mulimbo barakallahu fikum naye twebuuza ekibuuzo oli wa mulimbo allah akkirize era obeere wa mulimbo naye oyina enkolagana wakatiwo ne famire yo wakatiwo ne baganda bo wakatiwo ne maama wo wakatiwo ne bataata bo allah emirimu gy'asinga okwagala mulimu okuyunga oluganda twala omutawaana mu nnaku zine 10 oyunga oluganda kubira ku booluganda b'essimu b'omaze emyaka nga tobawuliza na niya yakulongoosa allah akuwemu obulungi allah keyatemukanya kentaddemu ka 13 kamba kubireko amasimu allah nkikola nsiimye nkusiimye era ompa obulungi yunga oluganda yunga oluganda wan afuwa amman dhalaman sonyiwa yenna o yenna abakulyaza amaanyizza kakasa nti muntu munno musonyiwe yunga oluganda munnaku zine 10 omuntu bwayunga oluganda allah tabaraka wa taala Mubia soko muwe ilao nga ayunzo Luganda. Allah subhana wa taala. Mwana watu omuntu wa ayungo Luganda. Allah wachiti wa mwongela liziki. Omuntu wa ayunga Luganda. Allah subhana wa taala. Amwongela liziki. Ero omuntu wa ayungo Luganda. Allah subhana wa taala amwongera ekitibwa obuwangazi. Mtu wa yungo Luganda. Allah jalla wala amwongera ekitibwa obuwangazi. Chafdagama tahabbu l'amalu ila Allah al-imanu billah thumma sulatu rahmi. Munaku zine kumi wekwa de kubigambe bibiri. Allah biyagala nyuma na watu. Allah biyagala nyo. Ni wankuma doksi wa jekuli. Ewe msinga nangu uliyari ya dako wa jafutari. Nienga umtima gwe. Ubange mbeirazi. Tagala wa family. Tagala bantu. Tagala wa gandawi. Tagala kuyunga wakati wa gandawi. Naba anuwa singana. Nga basi babakolachi. Nienga tebagala kukiriza Allah. Chisobo kaiye. Chisobo kera dala. Chisobo kera dala. Sobo kera dala. Chavola wa. Yaso gala ganti. Nwa sibye. Fetu siba. Yungo Luganda. Oye naba. Gwe muta kuata ganyo na ye. Oina mujao. Salama gezo yunge na ye Luganda. Oyo munno Allah ya gamba tavala kwa taala na gamba tuwala tastawil hasana tuwala sayia ni ya gamba tidifaw billati ya aksan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawat ka anna waliyun hamid ni ya gamba tuwama yulakaha illa alladhina sabaru وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو الْحَظِّ الْعَظِيمِ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ أَبَانْجِي إِكِرُونْجِي نَكِبِي بِسْوَلُوا كُفَانَا غَانَا إِكِرُونْجِي نَكِبِي بِسْوَلُوا كُفَانَا غَانَا Ansi gamba tebisobola. Tebisobola. Echirunji nechibi. Tebisobola kufana gana. Omutu wa kolo obubi. Mkole bulunji. Mkole bulunji. Allah gamit. Idifao bilati hiya aksan. Duwana nyo. Obinenga gokola. Idifao bilati agamenti. Idifao bilati hiya aksan. Weba koze. Bionabi ya koze. Wakatimu kwa ula. Tualo mtawano kole yechirunji. Fa idha ladhi bainaka wa bainahu adawat. Kula ye chirunji jari. Oina muja ote muku atagana. Kwa hata kasimuko. Mweze mtuwale itano. Mweze mtuwale satu kumobile money. Kasimuko. Taja gamati no mloge demu sente. Bonozi mu wakasha ja gamati ota demu dogo. Ota demu ama jinigo. Ne yako abala guztevaka bala. Tebaba lantu wajia kuja sene ziti ya mumpeo. Oriala be enamba yisimu erese sente nga manya gamu jawe. Kala azikuata azizeyo. Ila jaku siji kia game. Oiseo wichi bilio mongere mituwale itano. Allah gami nti ogenda kujao. ogenda kujjawo obulabo obaddewo fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa ogenda kujja wakati wammwe obulabo obubaddewo obirengo obujjawo adawa kaannahu waliyun hamid bukere kumacha mwinanga muli ku page m nga gubasaza mukauka omukwano gwe ngamba otegedde nokakkana otegedde nokakkana mu mbeera yonna olonya bwangu zeri Katonda wo osobola okubeera ng'oyunga Oluganda abadde ab'obulabe bukeera ku makya kahannawo mwana wattu mazima ddala waliyun hamid waliyul hamim nga muli ba mukwano gubasaza mukamu abadde batagalana naye okoze just sente bintu biri awo kumubuuza kola ki kuyingira mu nsonga ze yanga ataka kudifendinga twategeragana nali manyi nti muzibu naye si muzibu tetulina mutawaana ennaku zino okumi ekinoonyerezo kituukeko Allah agambye nti wama yulaqaha illa alladhina sabaru wama yulaqaha illa alladhina sabaru ekyo nno tekikyukibwako illa alladhina sabaru okujjako abo abagumiikiriza wama yulaqaha illa alladhina sabaru abantu balina emitima nagamba sigenda mwagala nolabanga fanomu talina gyamutwala amukunguza tamwagala tolina gyomutwala wama yulaqaha illa alladhina sabaru etekikoleka okujjako Allah bayawulidde obugumiikiriza wama yulaqaha illa dhul hadhun azim tekikoleka okujjako Allah bayawulidde omugabo n'abaawulira omugabo ogw'okutegeera Allah n'abaawulira wama yulaqa illa dhul hadhun azim Allah bayawulidde omugabo omunene ogw'okutegeera otegeera nti omusajja ono omukyalo ono ne wennaamuwalana siina gye mmutwala buli omu ayina entaana ye ennaku zino kkumi twala omutawaana muli mulungi obeere nga weeyambayamba osonyiwe yenna eyakunyiza ne gwe wanyiiza omugambe nsaba kunsonyiwa obulungi obwo obwetaaga gwe n'onoopika emirimu gy'onoopika naye ng'olina by'oleka emabega bigenda kutawaanya bigenda kutawaanya longoosa emirimu gyo mubyokola mu nnaku zino ekkumi bakagambye nti ahabbul amalu ila llah omulimu Allah gw'asinga okwagala al imaanu billah ye muntu yenna okkiriza Allah tabaraka wa taala thumma sulati rrahmi n'oluvannyuma okuyunga Oluganda twala omutawaana oyunga abaana bannyoko oyunga abaana bakitaawo abaana baganda bo obayunge sala amagezi gonna oyunge baganda bo naawe omwavu sala amagezi gonna weeyunge ku muganda wo weeyunge ku famire yo wadde gwe tolina ssente muganda wakusomesereza abaana abalabiridde n'otafunayo wadde kulowooza nti kale kansimbe ekitooke kino nkirabirira ndeka ebigimusa kuvuddeyo nkota ettooke ennene kangiyunje mu lusuku ngitwalire muganda wange mu kibuga gy'ali ntye ku booda booda egitwale paka mu lujja omulamu wange mugambe nti ettooke eryo lifumbire muganda wange ng'agenda ku makyokkola alirye ekyenkya nange ettooke eryo ly'okulya ennaku zino omulamu yalireeta yaŋŋamba ttooke eryo naye addemu amaanyi ogasa oyunza Oluganda n'amagi ag'enkoko ensoga ne gakulema amagi abiri makumi abiri magi kkumi ogatwalire muganda wo aganywere ku kyayi wabula gwe lwogenda oyagala kujjayo bujja twala omutawaana awo oyunga Oluganda naawe omugagga yunga Oluganda okusinza ku bugagga Allah bwakuwadde buli omu atwala omutawaana mu nnaku zino kkumi tuddiŋŋane ne baganda baffe ne famire zaffe bewanyiza bera mukaka mokole kulwa katonda obeitondere obeitondere obeitondere enaku zine 10 ombaka dagama ati wabgadha al-amalu ila Allah Allah yeminimu jasingo butagala wabgadha al-amalu ila Allah Allah yeminimu jasingo butagala alishiraku billah yagamba alishiraku billah yemuddu yenna gattaku Allah Allah tayagala wabgadha al-amalu ila Allah Allah yeminimu jasingo kusungwalira jatagala alishiraku billah yemuddu yenna ogata kwa Allah tabaraka wa taala ashirik Allah kwewunya era kutamwa uti yenna agata ku Allah Allah yagobe emirimu gye nga olaba mukyala ono omukwata n'omusajja tosobola kuddamu mu kiseera ekyo n'olya emmere ye walawadde okunywa katunda ngaomukute n'omusajja owulira nga kikuyitiriddeko naawe ogattaku Allah tabaraka wa taala obanga omukyala ng'omusajja waganye okunywa katundako kulya emmere yo Allah naawe agoba emirimu gyo gyonna Allah agoba emirimu gyo gyonna. Yagamba nti makana al-mushirikina tekigwanira eri omuntu yenna ngattako ayya amuru masajid Allah okuba nakwate konna mu ddiini eno shahidina ala anfusi mikufuri ye kennyini yakasaako obujeemu. Lubaala embeera nga n'embiro kw'otadde amanyi byakola Allah byatayagala. Allah agamba nti abaddu abo nebanasaala nebasiiba nebakola emirimu gyabyonna nti bakoze Allah agamba nti ulaika habitat amaluhum abantu abo emirimu gyabwe nagisazaamu n'agamba nti wafinnaari omukhalidun eri jahannama gye bagenda okuddira wabugadhu lamalu ila Allah alishiraku billah nagamba thumma qati' ar-rahmi noluvanyuma omuntu akutula oluganda thumma qati' ar-rahmi n'omuntu akutula oluganda mirimu Allah tajagala mirimu mibi eri omuntu akutula oluganda eri omuntu akutula oluki oluganda twala omutawaana oyu ng'oluganda oleme kutwala mutawaana kubeeranga okutula oluganda kubeeranga okutula oluganda yungo Luganda. Olebe kubeera nga okutula Luganda. Gaona kubako ogoma na kuba ngoma abantu bajje bakwegaddeyo ku kyokola twala omutawaana ebintu ebyo bitegeere mu nnaku zino 10 oyungiremu Oluganda olina akola omukolo nga talina akuwadde wa Luganda lwe n'olumu bonaona bonna mikwano gye baddiini ye bambuuza baganda bwe baliwa kyabo sirina akolagana nabo bantama balogo bagamba nabanaabirako ebigere bagamba nabanaabirako ebisiraani twala omutawaana oyunga Oluganda 88 kawumuze mukaga famma busoga royo program dawa eyo kumpi newala tuli mtigamba nti emirimu mirimu ki egikolebwa mu nnaku zine 10 mu nnaku zine 10 hadisi mbagambe ekisawo kyayo kigazi abyagamba nti mamila ayami amalu salih tiwali nnaku muddu za kolya mirimu nga mwana wattu mirungi era nga mituufu era mirimu emirungi era nga mituufu ojja kusinganamu omulimu oguyitibwa ogweswala ombaka baamubuuza ya rasulallah owange ombaka wa Allah mulimu kigwemansinga okukola Allah ngu agwagala ya gamat as-salatu fi awwal waqtiha. Sali swala mukisira chaye kisoka. Julule swalazo munyumba yo. Julule swalazo munyumba yo. Julule swalazo kumulimu gwo. Ziteke muswala ya jama. Chigezeko mnaku zino kumi ofuna obulungi obwo. Olabenga subu ya ingira mujama. Dhuhuri ya ingira mujama. Asri ya ingira mujama. Magharibi ya ingira mujama. Ishe ingira mujama. Ogena ganywa mnaku zine kumi. Ebe nongo obikola. Ngono nyakatonda wa kusime. Bada kusima. Bobovu dembulamu obwensi. Akuteke mwabu. Abagenda okufuna okwesima banaayingiza ejjanaayi. Sala eswala mu budde bwayo. Mulimu mulungi. Gwekwateko. Mu nnaku zetulimu zino ennaku ekkumi. Eswala yo ebeerenga ebeera mu muzikiti. Osaleko ne sunna. Mu nnaku zino ekkumi. Enaku zine kumi lisa kubantu. Allah bakuwa dobu sobozi. Obongera kameza. Amanyi mkameza kawa kakongere mwa amanyi. Enaku zine kumi. Kaba dekariko mutwalo yongera ke kumi tano. Lilai tabala kwa taala. Lilai tabala kwa taala. Allah jazikuwa. Habadawa gendo mtuwalo tekewe ebiri. Obulunjo otubwe taga. Na ye. Emitima jitwa ganga tulisafe. Na ye tuwe taga obulunjo obu. Na daramu naku zine kumi. Okulisa kubantu gwa inobu sobozi. Ato mwolisa abantu. Buna abantu balizi. Awalu mga gumbwe neba za mwita ajinuru. Ajinuru oyo. Nesawalo wechitiva na ya msasi. Msajja watu. Kwa vina vien sibi ya kusabidigana. Tuba safe sawa yona. Na ya ina system ye unyisa. Ayi nzo gula. Tanize bijanja alonga biri. Na gula ni tani zaka unga anga biri. Wallahi. No singa nanga. Agawa chilo tani zebi janjalo. Tani zaka unga. Dumu nalimwa Kampala. Na iti la Bugerere. Na singa na abantu. Okuve wakisi. Nemvu gapaa kunayo. Nevuga paka kunairu. Navuga paka mkafuntao. Nene unya. Nena singa na abantu. Okuve wakisi. Batambula badambuli. Nenga beti se. Akaunga. Baina naka vera kima kutemu ngalu. Nengamba. Baba mfaktole. Baba awa. Omkulu nga uliava munaitiru. Gaburi ya afuma muna itiru. Oba musiramu. Oba si musiramu. Wallahi nga mwa. Chilo kumye zaka unga. Chilo tane zebi janja. Allahu akibaru. Oba musamize. Oba afana ganatia. Kubanga abantu nabigwa. Ba galo kulia. Gabu ya galo kulia. Nyinga abachara betisa abantu. Betisa ata abanji. Abanji. Ngendo kwa na kuchenyenga. Na mwonga batambula bagina. Nganeka funda wa isi zao. Bonaba veyo. Nenga achikoze. Simu yindi haba kwa isa muna itiru. Wabulanga mudu. Chufula wabantu. Allah abongera. Nuga mane. Na chino ya chifunye. Ejina jiba mikisa. Katobe rangu ugaba. Tugabila basiramboka. Na abatali basiramba we. Kubanga fena buli omwa ine chibumba. Fena tuwa vama adamu alayhi salatu wa salamu. enjale kuluma na atali musilamu imuruma. Enyote iruma atali musilamu, no musilamu imuruma. Fine nyote ituruma. Ile obeiranga, uyagala musai. Togena, uwina guwa musilamu. Yagwena guwa bakatu guwa mulokole. Ajagala guwa musilamu. Sagala guwa mulokole. Uwina guwa mulokole. Anina guwa musilamu. Sagala guwa musilamu. Umbrada agena kufako. Tugamati, omusai kwe tuagala doktor atumye musai. Omusai mweguli, tutwala butwazi musai. Oba guwa mutamivu, oba guwa mulokole, oba guwa musilamu, tutwala butwazi musai. Kubanga finda tuye chinu chitia. Chinu chimu. Kale mete tuawula, teleta wenja ukana, noleta mbino, noleta chino, abantu mbawe mmere, bobango ino busobozi, bajirie. Bajirie. Yamba omuntu, ngato inacho mnonyamu, wabulango mnonyamu, echigambech katonda okusima. Kubango ogobofu nye mukisa, omuntu okujja maso go, na kubulia kunsonga zi, mwantua nabali muyuganda, na sembira maso go, na kubulia kunsonga zi, manya Allah kulete dechigezo. Nabanyo mizako mvubuka, yatambula, ila sumina kujinje sesao. Bagenda kola bibuzo, S4. Nenga wambanja sent. Tazina. Kamu wakala ke mituwala ana. Mituwala ana. Jibali wa mwagala ku. Nekitala wa wazi. Jere mkulistari. Na atambula. Ni hava atambula ni mune. Batambula daye wa nyange. Ambuli ya kuna kuye. Batambuza vigiri. Na mgama nedda. Waliyo msajari hao. Bamu itaji useni. Msajio ya yamba nyaba antu. Ya wataliba silamu haba yamba. Chieso msajio yomulavi. Na ye asali ya kumusigiti fulani. Wabomu singana. Kumacha. Omunyo nyore nsongazo. Wakati mkuvuko kubanga sina msilamu. Ya gule vigambo vya mugambi uroksu wangatiyari. Ya ina obwagazi mukusoma kwe. Ya kero kuwe wanyange kusawa kuminemu ngali kumuzikiti. Bagula ngali kugeti. Na ye kaza na ingira na atula muzikiti. Uyela vya zo kwa zina. Na mugama anti. Njagala kundaga kwa juse. Na mugata na kuja. Njamu kula ganga ze. Buya joe na mgama ntiyoyo gula basala. Na gamba kale. Iswala za fozimani netuzi ingira subu yao. Ni ya maranga amaso gona gali kutageti ya mutogu. Kwa mgambi. Tiyoyo. Ilabu ya mara. Na mfacing. Na mbuli obuzibu. Na mgama ntiyoti. Oile sim. Tinaka simuano. Kaliko mabelo mane kwe kali. Na mteka ke mtuwala atano. Mugambi wakala nati ye. Ekumi. Likubele mu. Ana gatuwale kusomero. Walaba. Okujia omutu ye na. Nomu jake naku. Noteke sanyo mutima gwe. Eduwa za hawa antuza anukuruwa. Muango zona. Mvuka ya sanyuka. Na sanyuka. Na gana. Lewe ya koma onga aise vivuzo. Na aleta impapula. Na mga nita. Zina kuyamba biyambi. Sina chenku wagaza chidana. Na yebaza. Na vanga sila msemu kao. Ngalua mutima gumunu miriza. Ni amanyo gajari na dayo mkulistayo. Nenga siche chukuru. Ya yambi buwa. O yambi dua. Ogenze kuduka. O inajana gama antiameno. Bampeo kota ya sukari. Uluso laba msajja ainamaka, msajja mkulu, mkazi mkulu, kota ya sukari. Gambo weduka neda, mochi ya sukari, nenda ziku wa sente. Chikole munaku zine kumi olave. Uyagena kusabire dua. Neyanziza mutabani weba nyeba didala saba katonda akudizewo akuwa abana balongofu akuwa abana balungi akumalire agazirize akujirewa abalabe ulusi ni abadde mulabewo nena akujirewa abalabe bina nabisabira gwe nga byasaba byonna wallahi abijja ku ntobo ya mutima adeyo mfuna munyo nino singa na msilamu no mwasukali chilo bili no mchere chilo satu naga gundi chifumbi yavo kubimpa mchima kumu gamanti wako wedeko bino abuwala bubaba wade bintu kati kano bino yako wadeko yako baraka Allah ufikum aina afuna mune rako kugea mfunyo wa mkisa mpadeko Baba sina mbalo zanti, bate kewa kuwewa buwewa. Tia wala bagina bawa wanga buwi. Wala itaishitufu. Umdasolo kuwanga akute Musa woye. Kaitaku zine kumi tuwe wanyizi, okujena kumitima jaba antu. Mulimulunji, gote kedo kubeira angu ukola. Kale muziki nizenze kumekeza bigami angebe walero, tugena gena maso. Nokutunulira obulungi obuli mu nnaku zino ekkumi era nga era olunaku olusookedde ddala okutunulira ennaku zino ekkumi abange tuziraba mu ki ennaku zino ekkumi abange ziri mu ki programu ddaawa mukkirize tugikomekkerezaawo eyolwaleero kutuusibwako banno aba Master Gaming Company ababeera ba Blue Ribbon tebalina kye bakolera abo kirala kyonna okujjako bakutuusaako ngano. Engano yaabwe bagamba nti eri mu kutiya n'ebeera ne mu katoni era balina engano yaabwe eyo ekola emigaati n'ekola amandaazi donati sumbusa n'ebirala bagamba nti yettanire obeere nga onoonya engano eyo esiŋŋanibwa Kayunga Road opposite Palamuka ku 0755 53 79 mukaga ku 0786 93 93 beeranga wekwata kuŋŋana eyo ya Blue Ribbon ne baganda bafaabo basobola okubeeranga bakutuusaako eky'omulembe mwebale nnyo mwebale ddala mwebale kutaama naffe mwebale kutwagala nga Busoga Royo mwebale nnyo mwebale ddala programu ddaawa bwetu werabise eyolwaleero era mukkirize tugende butereevu masimu gammwe n'eddakiika ziringanga ziizo ziraba zitandise okukendeera ddala okubeera nga notuvaawo insha allahu taala 0756 53 33 0768 6865 nyongera obategeeza tibaganda baffe abatambudde ne Jinja Islamic Tours and Travel mwana wattu basimbula olwaleero era kyemmanyi nti bali mukuwo batambula bagenda ku kisaawe bahajji baffe 2026 Jinja Tours and Travel ne Seka Simera di Basoga batambula bagenda ku kisaawe check-in ya saawa nnya era bagenda kubeera nga bavaawo ku kisaawe zijja kubeera saawa ttaano okubeera nga basimbula okuva ku kisaawe bagende bagwe edduha bwe bagenda ogwa edduha bagenda kubeerawo olugendo luwanvu muko bwe bayiseemu naye nga tubasuubiza nti bajja kutambula era bajja kutuuka bulungi edduha wa bajja kuvaawo ekiro babeere nga boyekera ejjidda insha allahu taala okusinza pulogulaamu gye tulina gye tulaba wano tulagiwa nti ku saawa ssatu bajja kuba bamaze okutuuka ejjidda ku saawa musanvu bajja kuba bali mu makka nga bali mikolo gya umula era tubagamba nti abalamazi bammwe wenna teweerabira bino wammanga teweerabira passport teweerabira visa teweerabira kaadi zaffe tambula nabyo mu kasawo ko aye tokasuula aye tokakwa togamba mulundi nkwatiraako aa yambala akasawo ko mu nsingo yo osobole okubeera nga naye nga kasaani saawa emu mwenna munaamutuse ku kisaawe abantu bangi tuza kukyendaba wano abali ku kisaawe kuwa tuinawe nyonyi ziringanga satu. Tuinawe nyonyi ezigendo kutambula ziringanga satu. Ezigendo kutambula abantu bangi ddala era tekikwe unyisa okulaba nga muyinza okoma mu kitolo. Muyinza okoma mu kitolo abagale mulokemu ebe ingira kuchisawe. Temukole fujo mucho mchigumikirize abawerekedde bahaji ne bahajati. Kula lili mnaku zine kumi. Abantu sawe chiuma, abantu bayo kuchisawe, bale se doku wanga bachi ingira, mbeira emu oba indala. Kale, abunabo, basi tude, mwe bali indala. Mbeira yokubiri, tubagama nti, onaku uja kwa lwakuna, onaku lwakuna, badal asuri, tuina dala sa, egenda kuya kumasigidi Aisha Memorial Center, wegenda okubira. Tubakubiriza mujje waliwo muziti gaggadde oguzimbiddwa baganda baffe bagenda gutukwasa mujje tubeerewo nga abajulizi ku nsonga eyo insha Allah taala tubasubira okutandikira ddala ku lwokuna saawa kumi mpaka okusulawo kwaffe tulie tunywe nga tulinda okubeera nga tukwasibwa omuzikiti jangu obeerewo ng'omujulizi Abe mayuge tubaise, mina jemuli mujje, mubeerewo, dasi etani kaluwa hakuna, insha Allah utaala, mujje musome kudini ya mwe, nokutegeera obulungi bw'ennaku zine kumi, mubutufu wabo, neba shekhe abakugu. Esimu, zenga yuwa manga, zibade zitegeza, ntitugenda kuita kusimu ezo, tuberenga, tuogera na mwe, insha Allah utaala, onaku oro, tulwe yambise, insha Allah. Siwa wade simu yange, simu jemba wade jemba mitako, jemba mkubako, insha Allah utaala. Nze simu ziwani se, ila gama tinalo. Wanji.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
1: Muhammadi Masulupu, Wenge Town Council.
0: Yes, sir.
1: Seka tuliva simu, oloku watu gemere ili ibanga ilo. Otuchusi zembera detu watu limu.
0: Yes, sir.
1: Baraka wao fiku muwajaza kumulao.
0: Kale, chana manaka mwze mkaga fama abusoga royo program dawa. Gama atino wa anjinyo wa sebo.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi.
2: Aisha ahajibumi.
0: Wa anji.
2: Wala kutuweza baba.
0: Kale sebo.
2: Sabalo weshitiva akujazi khayri.
0: Amina.
2: Ano imam salmi na mwenda chewali kamala.
0: Yes, sebo.
2: Saba alo wishitiva. Atulise muna kudwena iku mevuru unji. Ratu wele mweviru unji.
0: Kali, chala manaka mwze mkaga fama gama tino wanji. Wanji. Alo gama tialo.
3: Alo sebo.
0: Wanji.
3: Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
3: Uwe balo kusome seiganga.
0: Nanyo no baba.
3: Nikusai ni isabiria bugulumbia.
0: Yes, sebo isabiria.
3: Kia mani waba siramu.
0: Yes, sebo.
3: Simo musomo gugona gona goso meisa. Habla kusasule mweki singa bulungi.
0: Kale, sebo.
3: Haba ntubona bona haba sasule mweki singa bulungi.
0: Kale, chana manaka mweze mkaga fama abu sogaroye programu dawa. Gama atino wanji mbala wa mutambula. Mwebali nyo, mwebali dala kutuwa gala. Gama atino wanji.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Haji.
0: Ani yono?
4: Omulongo kato kusupesho ejanga.
0: Yes, sebo kato.
4: Abemu wandaba kuenda.
0: Hmm.
4: Ewe wale kutusomesi.
0: Kale sebo.
4: Haji ala kuulida, sina kuulida.
0: Hmm.
4: Yese kani, senior reporter.
0: Kale.
4: Aliku.
0: Chiana mwana kamuze mkaga fama busoga royo. Program dawa yukumpine wala gama tino wanji. Sebo banyabo.
5: Assalamu alaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ka, wensa sagei. Waalaikum salamu warahmatullahi.
5: Ena linahi la ina linehi.
0: Nani afire?
5: Kalangwa.
0: Kalangwa chi?
5: Ugerele kayonga.
0: Wa NRM.
5: Wa NRM.
0: Ah, olimba.
5: Ante nkugambie.
0: Obijewa.
5: Amutomede de momoroka.
0: Ani ya mutomede?
5: Mimoto kabine vyabulijo.
0: Kalangwa afudde.
5: Wa NRM bomanyi azala ministeri omukyalo oli.
0: Kalangwa.
5: kalangwa
0: kati gowembula kati gowembula muti oleto tya mauli mchibuga
5: anti nze nkugambi banango ni yesalowe kamuli
0: banenga bulijjo
5: saidi zebu ni olanga bulijjo
0: iyo nange sin
5: seka we bale kola muli mu busilamu buno bantu bakusima nyo aje bulijjo chiko bantu banange mukolerere iguru Mwaleke kukwelela kubana imwe kubangeli yokuwa ni abanya bana imwe
0: Wallahi
5: Aje gafu anganyiba ino bariko bacha alongo ilakolechi
0: Wallahi
5: Wanigiriza umuntu umuntu wa manigiriza nini ndo ya vumu sayi Aje ngoliku nigiriza mwino vya
0: mwelele Toka andi ya kuledi yoku wanyi sebo
5: Mnange nda kusima programu zido
0: Yes sebo
5: Mama na masitulo wangu wichi
0: Oye yala ide Yala ide Yala ide
5: Alantua vayo muna kulu no wabanga Toko vayile ndo kukonta baba
0: Acha kuchi baba
5: hey. Salamu
0: alaikum wa rahmatullahi Chana mwanaka wameze mkaka fama Musoka leo programu da wanyi seba nyamu Mauli gati isa Ati nangi ntide muna ukogira Ama gama
4: tiyalo Salamu alaikum wa rahmatullahi
0: Walaikum salamu wa rahmatullahi
4: Ayogera kwenye kisubi Yusufu ya
0: vumesha Yusufu sasa okuli la
4: Kale sewa Wabala kuwele uze guanga
0: Kale sewa
4: Sima nyomu la mashehe
0: Nga chitale chakala angwa
4: Chitalo nyomu nari
0: Chitalo
4: Mzee wangi kisubi rashi di mwagala nyo alia hawa kitele de charubu
0: Kale
4: Charubu chita kita
0: Chile mwana kamuze mkaga fama msoga leyo programu dawa Eyo kumpine wala Chine chitanja machita Hakuna kwevaka Teri kweba kadala. Kali, gama tino wanji.
6: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
6: Onowaisu Ayubu ya nwanda na mlanga. Seka tusimi ya musomu kwa bulu njino.
0: Yesema Ayubu.
6: Kansabida wanawa jire maa kanti batuke mirembe baile mirembe.
0: Bada kutuka mirembe. Bada mlele jari na makituwa na travel. Gwata mlele na baja kutuka mirembe. Jaba kuseka Ismaila wa soga. Na hilo akuba sinawa mufuna wano. Jaba muwako atubulire kata na kuva mugwanga Uganda togereko na ye owakabi Seka Ismaila Adibasoga achatubuzeko niruja mufuna inshallah utala ok chitalo nyo chitalo dala echa muganda wafe kalangwa wanji
7: teka
0: wanji tata
7: salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
0: wa alaikum salamu wa rahmatullahi
7: Zeni zo mula angira ko wa mfilina vrano kastane
0: huu Dina ko maloko gira no mkuwe disi we dwale lino Ala seka Ismaila Basoga Asalamu alaikum wa rahmatullah
8: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: Butere evo liku Basoga royo Egwanga liku ulira ngo mula mazo mkulu mjinja Iza mkituwa za ntravo
8: Masha Allah
0: Entambula erietia Awalama zibafe Batambu debatia Soko tangaze mwesonge.
8: Alhamdulillah. Allah atumwebaza. Aurewe kutusobozesa. Okuwa anga atuafunye visa. Alhamdulillah.
0: Yesebo.
8: Inja iza mtuwa za ntuwavo. Ezira mtu atafunye visa. Mandu wana mafunye visa. Alhamdulillah.
0: Yesebo.
8: Era tuwaba anga saa wendu limurugendo. Wendu gira nundi mbalala. Bahaji avandi. Batuse Kampala. Bahaji avandi. Abanatero kutuka kutisawe Entebe
0: Yesu
8: Eranga tuita kusimbula kusawa muna nukumu sana Endo nyo kusimbula
0: Yesu
8: Atekini ya sawa ina edo kumcho Isha Allah
0: ta'ala Yesu
8: Yesu
0: Ok Atuita nyaga doktegeira Omulama ziwe Omazoku mkwa asaganya atude mnyonyi Atambu datia okutuke maka
8: Naam Entambula tulikuwa wano tujie esharija esharija chiri Dubai chirinda ili Dubai tuvua watu kwe jida insha Allah ta'ala
0: insha Allah
8: naamu
0: insha Allah tujia konge tukuliza tuwagaliza okutambula obulonji nenga mugende de mchisere chiziwe nyonga mkulu kalangu afude Allah mujembula mwensi
8: ya gaumbade sigalina simu
0: Ya mwale tupatu nagu wano kubusoga royo tupatu gaina na yenga afude Kali tusabige nsi ya fe ina tusabigane mugende burunji
8: Mwira wa
0: Kali mwade waza wa unje fajetu wana nikide mayoga chana mwana kamuze mkagafama busoga royo programu dawa Abatuwe kamulimulio mwebali kukulaiza mama mastura mwebali jumabali dala Abatuwe mayoga mwebali kukulaiza mama wa fe Nakadama isanga bunaba chali munte batude mwebali nyoma bali dala kale tusingane bisigadde ayitugine program rudegere tulabe

0: kale dachika makumi ya satu na andala ne divire kusawa omuka ageda amali ya geche msa na tuongero kusima muna ifali tamulani ife kumayengu agechina na nomunana katuoneze muka aga Busoga Royal Radio makopo gansonga mchitundu chotu inama esawa muka aga pake esawa muka aga ne dachika ama kumiatana kufole balaza pako una kolu kutano tuwa otu akutegeza makopo agalifa mitundu ebienda ulo yosin zirira ojama iso kubango goberira ente kateke no kumayengu agechina na nomunana katuoneze muka aga Busoga Royal Radio nize omusano tubai magodifre ndini Ashraf Waman tulijama iso kubanga tuongera okulauna ebitundu ebitalibya nsambu ndala agalifa mkatale ake bugembe wano Mujinja City galikula ganti abebitongole ebyo kwerinda ababaire bali tambulira motoka ya wish ngabambaire ebyambalo ebyamaje bajire maiso kubanga bazinga ku akatale ake bugembe mu department etunde ebyenanda bajja maiso kubanga bajja nebyenanda abasubuzi bibabaire bali kutunda byona byona okusinzira ku basubuzi bategeza nti ebyenanda ti bito aya abantu ababaire mu byambalo ebyamaje nga bali tambulira motoka ya wish basubuzi kubanga bajja batola buli kyenanda ekibaire mu department yeyo ba chita moto kaba janacho
1: ebitono ebikulu
0: no ebikulu because abasubuzi bakubanti babaire bali kutunda ebyenanda bikulu ti bito binene era tibasubula kubanti babigemye lwanvu bambi
1: we banvu bambi yao aho wazirana ndate
0: akachoge jeku mu bugembe central market omukulu olima ko bagensonga tukobere mbera eri ebugemba omukatale
2: sebo kati obuzibu obulero abasaada baza kuingia wano mukatale abajasi baije ne motoka ya wish baije baivedi nga katale bayagana abantu byogenda babayola kwegenda byona byona byona byona so kilo abaire okunti obeliyo omukulu gwe batusire akatale obaki batuse butuuke okuyola byenanda nga batamuwishi yaibwe batwala so kitegeire byenanda bano bakola baine byenanda bine bikuru ayitwategeire obuzibu obuviire
0: abantu bano babaire mu uniform
2: aye emotoka eyo eva emasese emotoka eyo ewish eva masese ngejange etambula mu byalo nkweyagaana ina license azira ejange olabuyole byenenda ku bantu so bali mu engeri y'obwizi era tuzitegeire
0: Baba ile mchambalo cha maji. Tuwe kwa abataka mko.
2: Kale ile ono mchara atunde byena na ndoza solo ba wachifana ne chiruwenzi.
1: Nyabo. Hello.
3: Hello.
1: Nyabo.
3: Wanjisebo.
1: Chichi ekituusewo mukatale ako.
3: Ona mukatale wetu kyaine nga bitero okuba ku midala nga tsaire we byenanda. Tujire kubona abajasi baingira katale bali na migo na mundu. Kwaba kumuna nga mbuzi za kigundi kye kiriwo. Ngira okubona nga bawaira nga bazitira wanuna nduge tsyama. Bwe batuse zena awine mulula na ira wale ayu tutuse bageme tuvera kibaire kunguru kumudala bayola buli kiramu ayenga banna saweno ne sawe mbibana bali kuira ku somero sawe nembi tuli mu maloni
1: nyabo emoto kama jitegeire ku namba
3: emoto kaisa jitegeire namba ever wish every wish ya abantu abe masetera kala acha baba ile yokurugudo za papa akinza bako byetye kwishye yo baide yimire byena ndo kwamba bage myegenye ira ndoza kumaliriza na wano
1: ebikwe kwete ebyo mubibuliranga ko ebisere bya inuma babitandiserwa lero
3: ba tusome sara tukoba size yete na na settlement okutunda
1: aha
3: era byena nda byo tutunda byena nda bibatwaire byena nda baide bifuru ebyena nda bya kilo tena nda kasaki bati weza kilo ni bati pima kuminzani nga kilo ete tena ndo nuko kitunda
1: amakuru
3: ayo ire byena byona
1: amakuru nti baso ka bategeka ku emisomo nga babalunga mya ku byena nda bitekeiro kutunda
3: ku size eri no kutundibwa
0: tiba ko byensonga lwaki bali twale byena nda bino tibaba wa ide nsonga lwa achiba ditu alebye na andabino
3: aya nga kwendi nzo mtu omu kazina abone mundu ne komba

0: kuona bali kuji kuba bifanana ninga ife tu seka
1: kati ya chocho ateka bidibala
0: za ejire mu Uganda anu na
1: ati ate
0: nguze ni president ati
1: ati be speaker ati chocho
0: Muna, oja kono tiyo mzi na luguli mzi nitu hebyo.
1: Kwa mbalisa kwa tiki, mwyo chotibu ya.
0: Haba ilali kusindikila ni uva kwa. Na iwe,
1: enzo ni kakubuli ya.
0: Kwa raka aliko dizi. Chojuli nisa.
1: La, uchino. Kwa nizalo tafine mo bizule di evire kutegera gisabaga
2: ji omumanyi omumanyi
1: eh
2: omumanyi
0: eh
2: omumanyi ndi omumanyi oba muuliriza
0: muuliriza ya gwe tada
2: leka ku olika kule yinga ngo mwana ku
1: ayo byakigita ngo yotakole
0: David Magizu wa bandile bandile supporter
1: oh Mr. Nando
0: Mali Makena
2: kasosi
0: ni kapais ewa ifebugwe vye Makena
2: Makena
0: muli mti ya bandwe Makena oke sembu Makenya no
2: Makena
0: chidu chidi Makena
2: eee
1: wana chima zebu
2: aseno pake zako kurumba moto dachika tano musamvo edachika atano musamvo embera nga bwe kiraba so kubanga etambula emu aseno songa 0 timera papa banile
0: okay ni gasta ibiri mwenda musanfu standard hash mkagwa esente dodi kali ku system oja kubanga todu wangula baja ku pressing la goalkeeper odi omuulire wabuna ato bakulio nga mayino gakuru magagbaga limwe bitulibo techo chobe chinogo gaga sanara rabo sinaga famu musai oli sale na babu na mkamwa sene sanana abu mauswash mkagwa ebu no yo sene sanana abu mauswash mkagwa nana murunji ino ada kubanga tapta akasu wakabi baba nganiwo baba nongo liko la niba ino wakati umusado bale kirali
2: okubira
0: ala la la la la la ensonge diliyo tinedo mba woba toli fumbirwa oba uenda kodi omukazi oli funa mavuruga mavundo
2: eh ngamwe mwena ngamuka ta kama ne muva kukunya ne muchuma
1: mudo
0: alikwana kanuna kayi bakaba chamamu gatembe ni fenga atimache bana bali mudo ba
2: gatemunyi kamulinga katulika toy
0: ngabo mululu kalangu ainga mimwa ah be
1: wezo
0: so nana bo masona nana ana nana hapo mafuashi na joku bangate akuta sakumbere diliyo tine domu kego mwenye ujaole za kredio songa te umako liyo nga flu akusumuwa ni kofu oja kubanga te oko salgave kofu flu sirap owa alusa oja kubanga oko salgave alusa sirap owa
2: no
0: side netting akumi mkayo saka
2: mbade ngena kuga manti na mwenye wata size kona te baba kube
0: kaya vat saba ila akumi kai aba ila akumi mkago mwenye ujaole za ali ku radio dachika dilima kumia tanda mwenda tulikuko na game ya Arsenal Burnley basigaze yo London Derby bajeba kubo muntu Crystal Palace mu big yakubati ziranze che gende za game at mesenge
2: kaja ya gamba
0: tio walangirilo tio kerumpira gukali sawa okay gamba
1: aga yeno
2: kamo mara ye ze gore za sembe yo sisoni
0: Muzafaru, muzafaru
2: Zempara naza mwe, ezechi siru muzinzije
0: mwe Mweza senu na mkula Mutu leho buwana Batayra mspace walikuno ni Zian Fleming Gwabla tata kufudie Gwajabu jepaka munga the goalkeeper Gujire wa David Raya ya kutandikira o Bafuna omusambi gobeta Declan Rice alina akapiira yasoka yagabene touch kulaini Bafuna Trossard yasoka yakonkoda mpira yakonkoda ageza kukubanga ate agaba mukati agotaire wansi munda Bafuna omusambi gobeta Declan Rice nambanda nandala yagaba mpira Bafuna William Saliba Rice again wagati mu center akanimwale yasoka nani okutaninga mu alikuchichitana go yagabanga mtontono Bafuna William Saliba wa Arsenal basoka bagusonse keno Martin Odegaard uyena yechusoyo yena yechusoyo kati deka airwa kubanga bibi ayecho sabwa aja eliyo bwa kubenya ay bada nabona clip yo Odegaard yoyo ubaya ali game chi yali yali otaja kubenyanda emirundi nge naye ngalika
1: ngalika ngambuka ngi
0: nani atoni weyako ni weyako la nganga alika ngaba rundi ngatakulo singa
1: baja muimba
0: era baja muimbanga abawagiza ati kanakulo singa mpira omusado bayirechi nabona kuni clip ya Mbappe actually Vitinha yeda no mpira Vitinha Mbappe ngaliko la run Vitinha ya demo muwa Mbappe yalekera okulumuka so kama jokola bati okwenda crossing nga singa koze run gwali mwaga ene muntabwe aye nga abye vile kwa tinze second boss tono musa nga bire omupira Toronto sabantu nga bire omupira Toronto saba
1: kai
0: gwe
1: inkoko bana chibaye
0: chicken chaona nga koze bintu
1: chicken chudweni
0: chaona akoze bukaye mikolo muganda wange nga nga musambi ani dokubu yako la kupaluma mu finali
1: niko
0: ndirelie neisavu bazibe njira ya jibitamu ya gati mvayo bite weimwe Jeremy Doku kati free kick ya timu ya Arsenal once ngamna mama musambi jaguli kuvama kago mulunje olereza Moscow na Kayavats bona bona baidie bawanvu banjira ndio pe bawanvu banjira ndio pe yadaye ale topira gwa wasi kuba bagutwerewo bagutwerewo mukango munyo chaleresa basi ndeka momuntu gugwo kuba oh my god bagutwerewo nera eri yakumi kati we mukuru abali kulanga cheye offside eri nawo wene kunia aya alize basoka bafutula kana batumira babuka gwa balema meyakati byona byona mubikole
1: alikutukiriza
0: aya mukumi abasoka numirwa goal
1: kati aungane marenywa
0: Mwanza no kwera bilante wabade oko offside.
1: Bisoboka.
0: Ingasta ibiri mwenda musanfa standala hash mkango mdo jodo za center do dikali wa neno dino ne necho chivemu idiro. Dino ne necho chona chivemu idiro mkango mdo jodo za kuredio. Mwebali kubanga temu liyo ngamani tuwa lidi za Zian Fleming ya gaba mpira chawona tasvye baida bagufu na lezele ogechuku ya kubajago ya soka ya funo mpira abisewo uona alikuja agawe klaini Antone alina kapira musa adamlemi ukusala ya gaba wansi tache nyo seba guibi ya saliba aswiro mpira guaba sada agawe akutuwele wo Katonde City akasada kabarika sivino mpira mwontabwe
1: kutono kava sitaku teno lefa inabigana
0: chisinzira kukuoniewa gukono muko naye ngatagemye amateka mubalwa chitiba gambola bintu tutu ebyo ngabe gukono muko no laba agemye regardless aika actually bibia alikale babito la mati ayebe omuntu bulige gukona kumukono mbwa agemye mutu alere eliyo na wandi ngabe bagabiemo Martin Odegaard captain wa timu ya Arsenal ataguana baso kabagaba mpira baso kabagwa Gabriel Magalhaes captain wa Arsenal oyagwano ba captain yo
1: ni captain seba
0: just taguani la kunaelela timu ali Bali babiri bat.
1: Declan Rice
0: na Gabriel Magale babiri bat. Na balino obakipa mchitego. Aye bana abandi bano bati bukutu. Ni gaba bukayo sakatagwana. Dachi kadirinka gana ina mkago manu jaulize wa kwanga ntiku wa captain wa wamu. Na dalo uwe kumawanga wa wasini ya player. Asingo kusamba kapira kuna shono timu jiba wa echukomo. Mbappe sebo bachi tulakuwa ni yali Griezmann. Bachi tulakuwa. Ndani kuna shono timu waka aliku sebo.
1: Nakati iboke.
0: Aya chendo ko bangoti chikomoye bachiria. Iwe ko bakanta pe chikomoye. Chaki muka. Chikomoye na kuononeka. Je, aba kubyo mtu wengu wala gukaja leka baje choona alino mpira chaona ye kanga ya game wa Kyle Walker alino mpira guta ni mspaces wanoonizo musa basidi kono baida ni mkati rivali ya kati timuli yenga kumere bago kuba mspaces wali kono niani akso tuanzebe ya gusenduza msenduza kwa jiwa goalkeeper ni gasta ibili muenda musamfu asta ndalahash wangule sete dabu soga reo bingu nsunga dongiru kubanga tedi tamlabu unje makagu wa mnunji awaliriza webu uziki langumana tikabili ye sente chuma chijakubanga te achidipika dide kusimulio embua yesigame nyama
2: wetu kilo kwesigame nyama ngomanya
0: kalaba ye
1: bange
0: I think it's a good home. I see.

0: 你哦，这个，哈哈，我这饭不，
1: 不你，
0: 哎，
1: 你那干嘛？你摸不出来，
0: 哎。Na abana wachi, abana wakati wachi ina kuti kuna tatu kwa vye vimu
1: TikTok ya dachi rovecho
2: Ale utati wai kuchekinga pena uteno
0: Yeesha
1: Neba jigabo yo ref
0: Boy ref. Tali nyambiko Mwebi ya vikube
1: vimu
0: Tumu ta Tumu taiza mubini yange Tumoto Sebo biko wali ya kubo
2: atia
0: ngano we bigere toka na alindo we bigere munne nayo
2: anime
1: ndwali bo busa ise
0: gwe bali abasajja bali abasajja batemu
2: ah
0: wali ya kubo
2: yes
0: ngate
1: bali
0: nga Zijia kutuwa haruwa kana chii
2: Eee
0: Nangawa kufuna
2: Eee
0: Kwa zika wazisima mkubwa wakati Elawe
1: Eee
0: Kuziko zisa
1: Kane Edaji kade ni samfina mwenda kukani na lazumu mkego mnu njaoleza Ali ku radio bali kuenda kuira mu kintu kino aseno aline mpira nga musanvu jago byenga gobe leyo majini
0: kuwerere
1: kuna actually mu kilinishi sida koze ku mino mukaga mu baile mu mpira musanvu nga da wanila wanila ero runa ku radio yinzo kubanga teme ibi akola mukago mno jaurele za ali ku radio
0: kasaja ka kutwala ku dachi ke chena ne ka ku bikolaiza
1: kanda
0: ngina kulile mirange biwe no kwazirana
1: seka seka
2: na timu ya na mukisa throughout the season.
1: Ay mwana. Mpale jiva sisi. Ate.
2: Ay mwana. Omuzungu katanu bakuba na matu manene.
1: Ay baba nabu.
2: Ay mchanuma.
0: Omuzungu beba nanyi ni matu manene.
2: Mane nae katika.
0: Mudu gabu.
2: Musa kubita mvika adu.
0: Ine katika
1: achima yoji. Habita mvika bilimu wala. Habi musa la just.
0: Ine ala. Asigala again. Zika mamu gamu kwa hata nika mwini mesi za ndalo
2: Mwombe
1: Kema kukutu Adivika
0: Azamba zedi se singazo yamba
1: Soja

0: Bageta X wera ba ali ku lane.
1: Alo Fanta.
0: Wanje sebo.
1: Osjotia.
0: Ndi bulunji sebo.
1: Obusoba mvuntonji.
0: Yes sebo.
1: Nkubwa kwa kemba ka Ego King katubawe katubawe. Ego King. Abanyumewe bidongo bazine. Abazala wabetuku wabakolime. Kwe katubawe mwena mnyumewe. Iye e. Katubawe katubawe.
0: Olwe mbaba lwe tabacha sebo.
1: Katubawe.
0: Katubawe.
1: Iye.
0: Ai Ego King itampeza anku kumusikiwe. Mukoba ampeze.
1: Iye. Ya kuweleza.
0: Mukoba ampeleze music. Kale sebo. Ego King, Ego King, mombi wa mukoba ampe music muna. Ari kule ing. Hello.
2: Kwanza.
0: Wanyi sebo.
2: Obuso ga mubu ntondi.
0: Wanyi sebo.
2: Obuso ga mubu ntondi.
0: Yes sebo.
2: Akemba chimuna na mpako chikumi. Osina. Nizo mulangira kowe na mfulano. Weba nukuda kututeko kwa tuwe leo na mfulano wa.
0: Aba nange mwena mwesuke yo kumikolo ba nange.
2: Wasi ma ino fanto kutuka kuchalo change. Che na mfulano.
0: Weba le kusimo wa wasi ma.
2: Weba le kubana. Mweba le kubana vibe. Kubana vana vibe unge kumye nao. Kama aveni.
0: Gane sebo. Sigarang.